na sama ho aden so sa me nyaw me enche ne dai u ba dan na men so so me se sama ho aden sa me mere wa bremu a papa me nyaw me wate me pai bom so me nyum tom ma sempa kam ura e ya kula me

ma ho adrin sasa me babra be safata wawrade papa ya kura me wate la breka baba be papa sa ma ho adrin sasa me ni wawrade be din koma wawrade ya kura me ma ho adrin sa sa me beba koma ni ma babra be tenia ay yahua yahua ya me nya me wate la breka taya. Yeah, yeah, yeah.

0: awurade nuwo wanya wode awode fo oh jesus
1: mini ati Moses se woma e din kan no se na e ka Jacob nko na obari mabi ne no baba tentam di kodru ade tie trani si oja na yere na dapade nyina ho ko twan awuade ani wan pai bo ani akom chene ni nyame asem ifiri se won hunu se edia na dane soa enye din ya na yedi mpa aye nsisie ne na dadi ti woni awuade ko tentam na trani si o twan ni mo no awuade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel ntinya me ba ene da wutie me sa won so beto na won twen awurade won paibom na samne akom jinimu a won so so awurade ba sa saudin na won den kuni.

na kura ne mfa na sema no ewurati awu aye yi be kura na be fata o binya ko una uti osoro ama ni ti mo honda na o bi tu ayi ni so tu fu be na ambe na ye nya ko pon ti mo da da da da ya mo sa yi ya mo sen kamfo My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.

0: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio
1: station. Ndia ne mo zopo pambo wa, aka Prophet One. Oso ne de ne ye beka ho asem.
2: Enwi.
1: Okay, enye, ye shasi. Oso fo na se madro so na ye den.
2: Drus fo fra pa na no den.
1: Ei sa, na te sen.
2: E madro fo fra pa sam den. E ye nwi.
1: Hm?
2: Nwi. Enwi, enwi mo nwi.
1: Aware fo ma ye se bi no hwe o mo beda e ko sen.
2: Ne kro ne de beda. Adi si wadini zambia mse ni wajujwe jieno. Hedia ni hao.
1: Sa?
2: Sa ni wapaya boy ino adai.
1: Ah sa, anu mwi drosu na maani eni sen.
2: Omu nya padi bidi tadi susa. Na nwi ni kususa. Enwi ni kususa. Na ye kuha abonenim. Enti waba. Wachali ngezina waba. Uni usa japani eni fuwa wasa. Enzo na sabi. Enye nwi.
1: Enye nya mini pa. Ebi ya drosu wapye nono.
2: Udi nwi ba ya drosu. Emi so besha drosu pa adena ya.
1: Anka mi pe mwi di eno.
2: Gati. Wabwa.
1: Oh. So fwe binum toson, e biya wadi mwini mwe ni mwana bobo ha, kufu, ti se mkwasi ya fwo hiniti, na abalanse tu wano.
2: E jam kwa sa gegano.
1: Na za wakani se ma bebre, she dros.
2: E ma bo bebre, ne biya si samri, wan she dros.
1: Wosha di enti yamon she dros.
2: Sa biya wana manu, tuba usunti.
1: Ba te bin so anon she turmuti eni biyo.
2: Turmuti ano, eno ome jayi.
1: Sa?
2: E di mwini, ana ya dros, ase ane zayi.
1: Ok, ma omon she dros, no bini yefo.
2: Mini sa hiri binum, en she dros. Asof mami fo binum, she dros.
1: E nye se wajide kura en she dros.
2: E rawusam.
1: Ok, ena yefa fo bim.
2: A press informer bin en she dros.
1: Na police ni ban she dros wa. Ero so e wasem.
2: Na e press ni ban she dros. What do you mean?
1: Na so fo ohun ma o mo she nwi dros nu bia
2: na. Na baba baba kwani ma she dros. Wa ko twa fa de. Ana de ne pai se ta. Enwi e pie nu to no. Ade bo bia twa fa no.
1: Eh ene na nya gro na ti sen.
2: Na nwi enwi na fu abua so.
1: Ei! Oso fo se wo kan me kura mtie se me she dros.
2: O ti apo che me she dros.
1: Na se e normal.
2: Wa bua.
1: Oh. Na se se ma eden.
2: What you are drop there super story. Any siano.
1: Na eden ni hunu.
2: Na dia you know.
1: Ndi se se me nyaden.
2: Todros, the man that told dros no. Enye sika.
1: Na se ma na na wo kan ma se. Ni e ka kire ma no.
2: E ma mo todros o tom.
1: Me nyesh o so ma te kan biem.
2: Mo todros o. E ma ne binu mo. Mo sha dros o. E ma ne binu mo. Mo todros o.
1: Oso for master ti di watem.
2: Kedi edi ma temo fie. Mo di ma tem ka mo sha dros. Ko ko se.
1: Princess Tina si wunti on sha dros biem.
2: Yes mo ja kenani.
1: Oso funti hwi ne dro so hyane kwa na ye problem.
2: Ndi to no so no, ebi mu dia mu kanka kai.
1: Ado hwi hwi turu mu ana.
2: Ejan kwasa gega no.
1: Okay, okay. Na wo kan no to abena mu mo.
2: En wo to ne se mu bawa. Na wo to ne wo no, ezo faso ne sai.
1: Ezo faso ne sai ye de ne.
2: Ha kwasi asem.
1: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
2: Asma kan mate. Wo hwi ye.
1: Ah. Sofo nzo wa no yaya ya saa den.
2: We ma no ya.
1: Na wo die onim.
2: Uturu mu bana ko uturu mu. Me di watem.
1: Enye beboa me na me nko horo me die no.
2: Me na pjao.
1: O ba so betuma beboa me.
2: Gati. Wa boa.
1: E wa ma me huhuru.
2: Na ye krase ni.
1: Ya se pa ni o. Ozo fu ntu kansle na ye bi ko sen.
2: Kansle na si se bi aba. O so da na me ni wi abro.
1: Ne no sa na ase chere sen.
2: Me se bi me jo pade no ada na bro dia no.
1: Na so ye so fu nka ma ne wi anya me be ma foforo.
2: Wa boa.
1: Anko o wi je peace kitikiti sin ade be jun so a.
2: Wo ko se agai.
1: E se wo ya me fere sa agai na ba e.
2: Excuse me.
1: Wo de twen me fere na ba.
2: Me ko to jogu for myself.
1: Okay ma jai. Afenya mini pa ntufu kakra. Wo ka ba ko na makan ba ko. Di kan.
2: Prophet Yire. Shadros.
1: Prophet one Yire. O se Shadros.
2: Master, be very careful. Pati.
1: Okay, mate. Wo de tu dada ba fere kwa fo kakra mami.
2: Ho ye tie tie jojojojo sam ya mete ya. E ma won tu afenya peja. E na wo de tire. Wo de tire kwa ye hu. Na de ye ho.
1: Wo. And it to mini pa Elizabeth akotofu mami.
2: Wo san ku wei. No change in house. Wo da no ma ba fo. De bi as san house. Be very careful.
1: Na wa futu ma ware fo ma na.
2: Ware mukunu na tie wo kunu ka ba kunu aka nan wo ka ba kunu aka sia dem krase ne yana de tie ware ase no
1: na ne tu ware fo me ma so fo ma me
2: me ma mo ware mo yire no ma so ma jam de no mo fie wo yire kasa pe na buafu ade a wo nyanya so be ko ka na buafu wo ko sia gai
1: na mini pa Louise bi aso akofa girl bi
2: wo nyam ni pa me kofa girl bi a
1: e de ma mi sa ma type be na ape
2: me pe oba o wo to o me timi di hu agro
1: na de ntia ne wo nwro yire to ho so ni hia
2: me timi ni me yire hia
1: a aden
2: e fi se ni tum nye
1: ei sa na edu ne be na odi ntia ni tum nye
2: e mo money fantane farmer kini ade anana sia ye tro ka na osifie
1: hm eni da gro ye fo ti wuram
2: a bua
1: ntu ni ne beda romantic ways be na ya odi ma no
2: ewura utum bon wa kono ko ye mu ye
1: ah nti sa na se na ka kire nse ya wo nye no
2: ba ma dia fa samina fa twitwi support ya se ma en ko saponum na otimi de atwu to kwa ni ye sa
1: ah na me ka se ye de saponi twitwi asi kire do kuno
2: Gati, wa bua. The king goes
1: I was never need a video. You subscribe to my YouTube channel. Every Monday, be a new video, baby.
2: Sayonara.
0: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.
3: se bia no a enyomongo a do

ye wo hoy ni mo jampa ni tim we no adam for srekwa na wonim ni ego ni tim enti so ni pa na jai saman so nyame no bon ho ban sa tete putan nyame na da otim no tim fu mo semre.

se voye nye. Tiye biyem. Mese, wobe ye ye. Asisi a day, wobe be ye ye. Ha ha ha ha. Wobe siria, nyebosu. Wobe siria fi mo wate. Awurade de sedi a shewa fruma. Wodi eme radi. Radi nya mi nya. Yeah, now we're yeah, yeah, ha, now we're yeah, yeah, I say yeah.

yeye kabi kabi kabi hey sawrati ebrati nyame oye me anida suoi ani mi ko na be ya me yeye o hie ni u ba sere minimo sa atoda ewi ase amani atoda na adosu minia na suwrati je wonyame bia wo beti su kunim enti je wonam muni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wasi wona wo twi ne ratidano wonona oh